0: كوني شهيدا وشكورا وذكارا وجاد وجيا في شهر النبي سنادي للأكرم رافع وهاب شكارا رجوت من أوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يموحوا
1: زلات جملة دفو منت نياك مردي نيو بوك لب نيو بوك بن فاس فاس بني دل نيو بوك ين ni jëfé ak jaamu yalla yi al marji' fiqhi ñoko bok ñoo bok itam delu way ci tasawuf ñoo bok ben sëriñ itam manam ñu dinu boole da bari deug la sax mouride seenu and bo sétlo ñoo gëna and ci boole naté ci yenen kureel yu bari waye nak ci bir gi aaje na lu gëna namat pass pass yi gëna rafetal doxini fexé ba xol yi gëna benno ba and bi gëna ñoom ndax bëgg bëgg Seyd Touba doon Seyd Touba diglé na né na ngeen soppanté té Yalla rek tax waxna ko ci bërb yu bari waxna né tahabbu fillahi dhil jalali bila tanazu'in wala idrari inna at-tahabbu huwa al-imanu li ahlihi ash-shurur wal aman na ngeen bëggante ci biir suñu borom tabaaraku ta'ala té Yalla rek tax té bu len xëccu bu len ngaayo la suñu borom waxane wala tanaza'u fa tahshalu wa tazhabu rihukum loolu lu suñu bi digalat suñu diwa wax na ne bëggante te yalla tax moy ngëm deug moy may ngëm moy jur ngëm gu deugër te ngëm gu deugër moy jur moy buntu njub te njub ci la ragal yalla di jaare dagal yalla itam moy maye ngeureumul sun borom tabaarak wa ta'ala Seyd Touba lolou digle nako batay waxna ne kunu ibadallahi ya ikhwani bila tanazu'in wala udwani wala tabaghadu wala tahasadu wa fil ladhi yunmil huda ta'adadu wala tanaza'u fa inna ad-dunya talibuha laysa yarum sa'ya da ngay nek di ay jaamu yalla yu beugante te bu len xecio bu len nono bu len bañante bu len bu kenn iñane sa morom la ko yalla defal te lepp luy gëna indi ak njub diko yok na ngeen ci jappalante te bu len xëccu ndax xëccu aduna koy jur te aduna ku koy sax dara am du baax ko Seyd Touba Allah Seyd Touba bokku na ci lim nu da gëna maytu lo moy bëgg aduna bëggal na ci di wax na ci circul jawahir ne moy bop mbolem ñawte fi and bu tass aduna ko tass bu fekkoy xol yi aduna genn na ci yalla rek mo ni bolé ak jëmm sëriñ bi té bo dara duñ ko xëccu ndax kenn ku ne dana bëgg lu wara ak ci mom dem ci morom mo ko koy gënal mo tax Seyd Touba daana ba tay ni man señ ki ñu Ahmad Abdul Hassan da koy nekk di wax na ci tere bi tudde fakhr shamil alim min kusuf farshi khadim wa la Seyd Touba da na wax ne aduna dama don dakh dima dakh ba mujj ñu ne ma taxawal bima taxawé ne aduna ñoo woor ma ci wet yépp ene ku bëgg ak xifi man da ngay jéggi aduna mom Seyd Modou Kharib bu so itam wax na ne masna wax Seyd bi ne ko dama bëgg bok ci sañoñ ne Seyd bi ne ko loolu dañ ko mat la ndax day amna ño xamni ñi ngi and ak man japp na ci sama ginaaw lañ top te fekk demé wut non ndax aduna dafa ñew top ci sama ginaaw am ño xamni dañu dem ci ginaaw aduna momé top ci ñom ñepp ñu ba ñu ma ci nekk ci sama ginaaw né ñoñé fu seenu dund yam fa la seen lepp yam gis nga ba mi misal ak mourid ci netli bobu nga xamne mi ngi ci majmua bu mag bi ñu dajale waxi serign bi dafa waxane mourid buy dogo juddu mi ngi melni lire buy doga dani aduna ne lire nak amul lenn lu mëna jëfëndiko lumay meew mi balé ci wéne ndayam kessé la mëna jëfëndiko mul bi tam buy dooga jëbul sëriñam la wara tek bëtt lum ko digël mu nekk ci ta xamné loolu kessé moko jariñ moko jariñ mu tek ci nak né lire bu ndayam amé show day fën ci mom sëriñ bi non la mel ci télé bi amna sëriñ ci dañu wuté non la sëriñ ci wuté itam sëriñ bi tekki né yeen na ngeen xamné man may seen nday té man sama show bari na lol té ko namp ci man di nga magata di nga am katan té di nga am doolé motax na ngeen sax ci seen nday waxna na ngeen am melaw xalé na lire xalé bu gisé dayam dootu am soxla ci kenn ak ku mëna doon dayam rek la yitéw fofu nak da ci da tek né na ngeen nek fi seen nday bam xéral leen ku ci fer nak da nga moyto mak suuf ndax kuy mak suuf da ngay febar te ku febar da ngay fat ne xam ngeen suuf ci moy lana moy aduna ak wa aduna lolou moy suuf kon bëgg aduna deddu aduna ci mourid la bok deddu aduna buñ ko waxé nak ci xol lay nek ma xol bi nga genn ci bëgg aduna lolou bu ci dañé

0: koy amal ginaaw bu ko ba ndigal li jugge ci Serigne Touba Cheikh Mohamadoul Moutakha Al Bachir mudi bis wote bisub khasdak alcorane tay nak ñu nek fi nga xamantene moy bass bi nga xamantene Serigne Amsatou Mbacke mom Serigne Soye bu di ñaan suñu borom yagal ko fi te wër fofu la nek fi ci penku juma ji ñu fekk fi mbolo mi ma sha Allah takku lool wuyu ci waye tamit di dundal ndigal li comme niko Serigne bi bëgge mudi jang alcorane jang khasda ak sikkar tay nak ñu tok ak ki nga xamantene moy Serigne Abdoulaye Touré mu nek kenn ko xamantene ragne nañ ko ci khasida yi ñu gis ni mom tamit bokku na ci ñi nga xamantene yëkëti nañ ay khasida fi ci bass bi ginaaw buñ ko nuyo rek daal di koy jaar daal di koy bayyi rek mu wax ñu naka la dundé li nga xamantene moy ndigal li ak niko mouride yi topé Serigne Abdoulaye ñu ngi lay jaaru baax di la nuyu di la jox sa wacc way ñu gis ni tay ñëpp daal dinañ tew fi ci juma ji rawati na fi ci penku bi bass bi nga xamantene Serigne Amsatou Mbacke moko jité ngir dundal fi li nga xamantene moy ndigal li mu di jang alcorane ak jang khasida taxawayu mouride yi ak yeen naka ngeen ko dundé
1: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amna luma def lumay bay yi nga ma fekk ci ma wayu rek ma tambale fi fika unadi kullal bilad litil hibadi banil khima ya serigne joxan wona rew yep jamelen ci borom jami mom mi nga xamni moy tabakh kar yep khassida gi yim ko waxe won nak lolo waral serigne bi wote wat di yassal wote serigne ba rek khassida yi nak moy li nga xamni ni mom la serigne bi bayyi mo don ay tankam ko ca jaar yang ci metti mo xamni mom la serigne bi metti won ndax amul ci jamono lola waye mana wan ne la li serigne bi ko def lu dul khassida yi juma ji la fi def lu kon khassida yi la fi def ci la nek ni tam buñu ko wote tay serigne bi da jefandiko fi ka mahawtu ma khat janaytu fi ka takhidu khairana may ci yow yonante bi la yalla faré lepp luma toñan waye ci lay sako avancement la serigne bi beugal ñep daw bamako wote taran na lol lepp jeex mu wote wat den bimu daatan ñew rew mepp toy kon nun ñi fi ne ñep da ngay xamni kon amna nu dimbalul sayr ak lu baatin te xassida yeenu ko may te monu ko may bëllëge xana buñu joggé fi dal kenn ku ne la xassay wat jaarat ci yoon wi te len jenen wax judul ji nga moytu ko wa salam
0: ndaysan ñu gis ni bi moy ñaarelu édition bi daw cheikh mamadou moutakha da dakay wote machallah mbolo mbay ko fu nek ñew ren mu wote ko waye mu nek une semaine avant ñu diko jang ba tay mu nek bis bi nga xamantene ci lañ ko wara tej ñu gis mbolo mi ni mu bare tay bo ci doon jangat ci taxaway bi ak mouride yi ni ñu jëfé ndigal li
1: waaw lool lepp day wone reyaay magal gi ndax man señ abdou mi neew na ko duma wax ci luddul magal waye ginaaw li waccaay magal la reyaay magal gi la señ bi wone li magal rek lay am fi señ bi nak legi bëgg manam noné ñu dundu magal ga ñuy dundu magal di wéré man néma ko baxo dundé la señ muntaxa bëgg ñëpp di ko né dundé bu ñu lu ñëwate day gëna reuy señ bi lu mu woté day melni nit ko taxaw so déwé né bu yowaté wat na dal ay dalam tollu ci mom né la bisub daw bay tollu ci mom bis lu ñëw ëpp waaw señ bay jaxata nak da waxan xam nga señ bi Touba la tuddé aljana gudé ki beccëk lu ñëw jak norakum nawéti lu dik dakk morom ni la aljana mel
0: batay di woyal liggey bi ak kenn ku bok ci jeewrinu ahlu khasida ñukay wax serigne khadim thiam mom ya dootu ñu leen ko présenter don na jambar ci li nga xamantene moy ahlu khasida gi rawati na bañi taxawal fele ci bisup ngaay ginnaw bu mu jalle ci lu yagul dara ñu fekk ko tay fi ci bir basup serigne amsatou mbacke ci woyal liggey li serigne khadim ñu ngi lay jaaru baaxa baax di am mbekté nak fekk la fi waye di la laaj naka ngeen dundé li nga xamantene moy ndigal li serigne bi wote mu di jang alcorane ak jang khasida ak tuddu turu yalla fi ci penku juma ji ngeen fekk ci serigne amsatou mbacke
2: billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim no gi siare mo ki talib yeb kep ku ñuy gis ni lay siar ndigal li nak mom nin ko dundé wésu wut manam am ci mbékté tay ci te gën ci sattat Serigne Touba rek gën daat Serigne Touba ndax lér nan ni ku ñu fi tay li nga xamni Serigne Moutakha suñu borom déggal nako ku ñew fi tay rek mom xam nga lolu kon nak lolu dañuy sante Serigne Touba ci bimu ñu fekke ñu and ak mom suñu ñu and ak liggey bi suñu jorign ju bax ji Serigne Amsatou Mbacke diko ñaanu suñu borom yagal ko fi te wérul ko dund gi dal wessul sante ci Serigne Touba bu baaxa baaxa baaxa baax ci ngeel ben ba ci muju rek lolu dal moy dund gi
0: Serigne Khadim bo ñu doon natal tollu way bi ginnaw bi nga xamantene daw serigne bi wote nako waye ren tamit nga gis ni nga xamantene non la ko wote mu wote une semaine avant ñu jang khasida ak alcorane ba ci tay ji di altiné ji ñu war ko clôturé ak bisu khasida bu mag bi digënté daw ak ren ci tollu way bi nga xamantene bis bu am nako
2: waw tollu way mom gu fi ñew rek xam nga ni Serigne Touba tank kanam la amul tank ginnaw ku fi ñew rek xam nga ko yaaka na ren ji ci la waccay yu gëna gatt waye nak suñu jambar ji señ am sodu mbacke bimu koy wax dani jamp na waye nañ fexé ba jampi gu mu ju feñ nañ fexé nañ takku ba señ bi nim ko bëggé mo amé ko ni ku ñëw fi xam nga niko señ bu bëggé amé nako nu koy ñortam
0: ginnaw jangu xass dak alcorane gi tamit ku dugg ci tay ci bass bi gis ci berné té wax nga ko ginnaw bi jamp gi nga xamantene bes bi jamp nako bi gu señ woté waye ku dugg rek gis xéewal yi ma sha Allah pastef bi ci mu ci mouride rawati na jël ci sen adje diko ci def pour xéewal yi yépp mëna jappané ci bes bi
2: waaw lool señ tuba mel nono señ bay jaxata dañ mbolém fu dank ban nat nga dal ci fofalé nat señ tuba mom niko señ aliou waxé rek mom lu mbëgg rek day am mom xamul bisum señ tuba xamul jamono ju naxari kon ku ñew fi xewal yi xew gis xewal yi xamni señ tuba momel nonu señ tuba momel nonu mom lu soxla rek day am waaw mi ngi non sant señ tuba bax rek
0: jeureu jeuf xaar jeureu jeufati señ tuba wayelat liggey bi ba tay fi ci bir bas bi nga xamantene mo nek ci penku juma ji señ am satou mbacke mom señ soñ bu yalla yagal ko fi dal di koy jité ñu fekkat fi kenn ci jeewrin yi di señ aliou diop nek jeewrin ci ahlu qasida buñu tuddé ahlu qasida buñu woté lu jëm ci qasida rek yaakaarna buñu né Serigne Aliou Diop torom ñepp dinañ ko ragné ñu fekk ko fi tay ci bir bass mom tay mu tok fas yéné and ak mbokki talibé wa andiko Serigne bi di dundal li nga xamanténé moy ndigal li di jang alcorane qasida Serigne Aliou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di am mbékté nak bu baax baax fekk la tay fi ci bass bi bayila nga nuyo wayé ginnaw bo nuyo nga wax ñu rek tollu way bis bi ak dayu bi ak wa ahlu qasida naka lañ wajé bis bi ak naka lañ ko dundé tay
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa bam de xamna bis bi de mom bisu mbekté la bisu banex la ndax am mourid genn ben aljo lo am ci kaw souf moy xam bëgguk Serigne Touba yalla may ko tawfiq ak mu def ko té li bëgguk Serigne bi sant nako wala bi katanal lu ban man ko def nim ko bëgge lolu nak mbekté la mu reey ci mbolé mouridi waye rawatina wa awlu khasaayit mu melne tay beugug Serigne Touba mo tassi ci penjum Touba mi ndax Serigne bi day mom doomu adamay liñ xam ci mom ci ak beug wessuul yalla akub yenentam ak alquran ak Touba ñent yi la Serigne Touba beug amul juromel Serigne Touba jurom yi rek la ñent yi rek la beug amul juromel Serigne Touba genn beug la am moy yalla lako ñaarel moy yonentibi sallallahu alaihi wasallam lako ñettel moy alquran waye lako ñentel moy dekk bi di Touba Serigne Touba wote fi ci Touba muy ben wote fi ñangum alquran wote fi ñangum khasaayit wote fi turu yalla ñangum khasaayit moy yonentu sallallahu alaihi wasallam turu yalla yu moy yalla alquran ji mi ngi ci djum

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bokk daara ji mangi ñu tay ziar. Mbokk mi di laaj ni ku demone ci wana ba nopi defal genn ñew di japp. Ay bimu tam la japp nak ci la mos ndox mi doon defaro gis ne da am taf ko da soppi. Mu tour ndox mu wuti mena ndox. Mais ndax day aaje mu defaru wat wala du ko jar. Ah kay dama aaje mu defaru wat ndax taharatul khabath ndoxum mutlaq lañ ko defé lol moy mazhabu al imam malik faaw ndoxum mutlaq lay doon ginaaw nak gis na ndox mi soppi ko na kon man na am sobe sa set na way nak labut kon faaw bu amate ndox mu set ba gis ne baxna day dem labu wat su ko defé nak door mu ñu japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj taffara ku koy def ndax dañ koy toftale neena ñuy ci ay bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel jom ben fakk miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafaray corde dañuy tan loon ki digeenti ñatt yoyu don da ci mazhab nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak yi kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam waye ay bi rocc ay bi nak ci wihar lay wax soxnam ku nurole soxnam ak ginaaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala fañu del ci ay kafara ci kafara dañ ko toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaar wer suko munut doral lay jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena wat ab sikim lu ci l'islam wax wat ab sikim de ci mazhabu amali bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoy man gis nako wañi ak ce ki nit bu gude man sa ko wañ way wat ko bu jeex mom ci mazhab bi dafa haram bokku na ci li ci serigne mbacke bu sa massa bind qasida go xamne ak tay kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxon fa halqu lihyatin wa sharibin haram ta'dibu man yaf'aluhu 'ala al-imam waxane wat ab sikim ak nanu dafa haram te sax warna ci kilifa dekk bi ñikoy def mu yar leen dañ bayiko wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena goor jigen kum may xalif nax sañ nako jefandiko aw goor jigen de bu fekke dafa jek jek jox la xalif bo xamne laaju ko ko sakku ko ci mom yeurante lo bam jox nak te yi doono kilifam go xamne bu lako joxe lol day tek talene am nga mom ci lam nek fay nga ko nek ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam da waxone lula dikkal te doonul lo laaj nekko di yaramte bañ jox la ko lekkal te xamne wërsegula yalla jox la ay ko xamne nak bu la bu ko ko joxe koko nangu ko day tektele ak nangu lam nek andugum and ak mom ci lam nek bu baadu dagan ci mom du ko lek kon kilifam señ ko lek ay ak njabo tamit señ ko lek ndax alal ju haram la alal ju haram nak ken du ko dund suñu bot mom aram na ci mom goor jigen ji aram na ci kep ko xamne lako wara dundal ay kilifa nit non ndax ñoko wara xaji tere ko waye nak bu ko joxon ab ko xamne du ben ci yoyé nak te ko fay laaju wu ko yeram teul bañ jox señ ko lek wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku seen nit muy julli mu kabar mu daldi kabar ci gennawam japp ne day julli takusan ndekete koko day fay kisbar wala bok day julli kisbar lu bëgg wax xeyna mu ne bam julli ñan takay soomal nak ci la xamé ne mom da doon julli kisbar ndax jullem gu dina wër ki roy ci mom jullem wër ndax da bok ci chart roy ci massa bi ngeen bok jullu gi ngeen julli té mom day julli kisbar yow nga julli takusan xeyna sax du fay ndax waxtu kisbar yexugut muxtar mo jeex waye baro jeexut bu taksan jote kon be mi ngi julli ci waxtu waye nak ñaara julli bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñaara way dencante yu jokko ci appel video neena kenn ki di xol awray moromam ba ban yitt banex luy atté lolu yoy de jaadu islam bo uri su ko def ben jumtu way yu jokko kenn mën ta wax ne ñom ñaar dong ñoy gisaw rek ay jumtu wala yu na ci loxey ñeneen lo xamne luñ bëgg téé mën nañ ko téé té kenn mën ta garanti sax ni ndax jaarut fenn bañ dancu ko fa mu do ñew ci ñom té loolu wan ak say aw rek keneen ak gilit dagal ci mom mukk li ci def ci sa ñaari way dañ ci bop
nit ci bopam xol awray bopam ci lu ngant dañ koy tere bokku ci tegen l'islam gis sa awra ci lu ngant wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy tere ko ko yor ludul xaj bo xamne ngir garde la wala ngir rebb day ligay day dund ci rebb wut xaj bu mi andam di ko rebbal wala muy sam ak jur wala ay tol wut ab xaj mu diko garder xeyna mo nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garder kërëm waye budul yoy nak ngir daf ko lay banexo ak lay wetliko rek lol dagamu ci l'islam dagamu ab julit di mom ab xaj ci anam bobu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy jaayante ci yoonu mourid di jeblu ci ab turu kenn kaddu lay jëfëndiko jaayante le moy jebal sa bop kilifa gi ngir mo man la ci yoon yalla ñepp kaddu gu yitakal lo rek man la ko defaliko mo xam ñew na jebul na ci yow la mo xam day wax na jaayante yow ma nga

wagan nar non ñu ñep masé ne ko waaw mbacké mu ne man ahmadou mbacké mi di wax ak yene de xif xawma dara lu ko mëna fa jull lek nim leen woré ne xif dara mënu ko fa jull lek ne leen woré ne mbugalum bammel dara mënu ko fek lu jamm yalla dañ man nak yalla dama denk mbalanum suture mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel borom akoy rabal bako mbalanum bammel borom akoy rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom na non waye nak sagan moy am alhamdu

amul njariñ te moytu moy yàlla te fexe ba saxal wérdu woo xam ne ay jëf yu baax lay doon yoo xam ne sa digganteeg sa borom rek yàlla rek mooy tax nga di ko def. loolu imam Shafi'i moo ko wax. ku mel ne Abu Talib bin Makki di ab suufi bu ñu xam mu njëkk téeréem dara jiitu ko ci téere yi Sufyanke mooy borom Futul Qulub moom wax na ne mudawamatul ard ar awraadi min axlaqi lmuminina wa taraiqi alaabidina wa hiya masidu alimani wa alamatu aliqaan. wax na ne saxal wér loolu dafa bokk ci jikkoy way gëm ñi dëgg-dëgg muminoon ya dafa bokk ci yoonu gaañi suubu yoonu jaamu yàlla dafa bokk ci lii doon di ngëm bokk ci lii indi itam iqaan mooy yaqiin li la koy may xam ne am na ilmul yaqiin am xaqul yaqiin am aynul yaqiin maanaam dem ba am wóolu wér ci gëm gi nga gëm yàlla nga xam ne dara mënatu la indil sikk sàkk loolu nit dagi ànd gëm yàlla nga xam ne bu tegtal yëpp daanu woon sax nga amul benn tegtal ci am ak suñu borom ngi da nga koy gëm te doo ci sikk sàkk yaqiin ju demee noonu imam Abu Talib bin Makki dafa wax ne bokk na ci li koy maye mooy saxal wér Ahmad Zarruq loolu la wax moo nañ ci indi yu bëri waaye damay bañ mu gën a gudd sëñ Touba Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu wa ardaahu gàttal na ko ci wax ne amma ida jahilta sha'na alwirdi fa'lam bi annahu azimul qasdi mawqi'uhu fi alshar'i min ajalli mawaqi'i alqurbi 'inda alkulli wa in akhadha alwirda faltubajjili umurahu khayra almazaya tanali wa'lam bi anna kathrata alujuri bi qadri alawradi ma'a alhuduri. mooy na nga xam ne wirdi lu am solo la ci diine moo tax na nga fexe ba am dogg boo xam ni da nga koy saxal ci jaamu yàlla mooy chey murattabun min al ibada noonu dañuy wax loolu muy wér jaamu dogg boo xam ni wala ak jaamu yàlla boo xam ne da nga koy saxal mën naa nekk jàng alquran mën naa nekk jàng qasida mën naa nekk sharax booy sharaxe mën naa nekk ni ma ko wax julli koy julli ci biir guddi gi mën naa nekk yeneen jàngale koy jàngale xam-xam boo xam ne yàlla kese moo tax nga koy def wul waxtu yoo xam ne da nga koy joxe ci yoonu yàlla ak yu ni demee sëñ wax ne loolu na nga xam ne tuyaaba ak sa wàccuwaay ëllëg mi ngi takku ci li nga saxal ci ay awraad rek loolu la sëñ Touba wax ànd ak nag teewlu gi ak yéene ji nga defee nag jaamu yàlla boobu yi waaye nag bu dee ci tasawuf nit yàlla yi dañuy wax ne faw ñaari xeet dafa am tudd yàlla xam ngeen ne yàlla digge na ci dañ ci wax lu bare bare yu bare bare bare ci tudd yàlla rek waaye nga jëlee ko nag ci jëmm joo xam ni dafa am ndigal ci tudd yàlla googee day wuute ak yow nga jekkee jël ko nii ci téere yi rek di ko jëf loolu sëñ Touba moo ko wax sëñ Touba moo wax ne innal akhda bil idni min al ma'zuni lahu huwa alladi yanfau naf'an yatawalladu minhu aldahiru walbatinu wa amma al akhdu bi gayrihi fa huwa mujarradu ibadatin wa hiya ma'murun biha fi kulli shay'in wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. sëñ wax ne nga jël ak tudd yàlla di ko saxal te jële ko ci jëmm joo xam ne moom it amoon na ca ndigal comme ni tarixa yi def xam nga tarixa wirdi yi ñu joxe day am ku la ko jox koo koy am ku ko ko jox koo koy am ku ko jox bu mu àgg ci sëñ bi ba mu àgg ci sëñ bu mag bi mu àgg ci rasul allah salaam danaa koy misaal ci sunu tariqa bii nga xam ne dara gënu ko gàtt ci sanam Cheikh Mouhamadou al Muntaqa Cheikh Mouhamadou al Bachir jox ko ko mu jëlee ci sëñ Bachir sëñ Bachir sëñ Touba jox ko ko sëñ Touba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ko rasulullahi sunu borom jox ko ko loolu dara gënu ko gàtt ci kaw suuf sëñ Touba daa wax ne jëlee ko ci lu mel noonu te loolu am na lu mel ne sëñ Modou Mamoun Niang ma ne ne sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana moo ko ko jox sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana sëñ Touba ko ko jox sëñ Touba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi sunu borom tabaraka wa taala ndax wirdul maqul minallahi bi wasitati rasulihi la tudd wirdu yàlla ko jox sëriñ bi rasulullahi nag ci la ko jaare alayhi salatu wa salaam yaqadatan la manaam sëñ bi wax ne nga jël ko nag ci ndigal ndigalul koo xam ne amoon na ci ndigal loolu la wax ne ci la njariñul zahir ak batin nekk secret yeeg leeru gi nga xam ne moom la nit yàlla yi wax yëpp ci loolu rek nga ko mën a amee wax na nag boo ko jëlee ci lu ndigal loolu da nga ca jariñu waaye tuyaabay tudd yàlla yi yi moom nga ci am waaye nag yeeg nit yàlla yi wax ak borom tarixa yi loolu moom mën nga caa bañ a àgg te lii sëñ wax noonu la ko Ibnu Hajar al Asqalani waxe ci Ibnu Hajar al Haytami waxe ci al Fatawa al Hadithia noonu it la ko ca wax na ca lu gudd a gudd.

Serigne Touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sammu bu baax te neewal say wax te and ak dal so bëggé njëriñ.